0: yo di li, met, men denepe, li di yo,
1: sa kont.
0: Apre sa, Jezi sorti, l'almon olive la, jan te kon fè ya, disip yo suiv li, lèl rive, li di yo.
1: La priye pou n pa tombe an ba tentasyon.
0: Epi li kite yo, lal pi devan, distans yon moun kap vwe yon roche kon sa. Li mette a genou, li pon la priye. Li di,
1: Papa, si ou vle, ton pri, ou ete go de soufran sa devan je mwen. Men, se pa volonté m ki pou fèt, se volonté pa ou.
0: Le sa, yon zanj moun de sorti nan siel la baret devan li. Li te vin ba Jezi fòs, ke Jezi te serè an pil, li tap la priye pi red. Siè ta koule sou li tombe a tèt an kou gwo de gout san. Apre li fin la priye, li leve, li vin ba kote disip yo. Li jwenn yo abdormi si telman yo te nan la pen. Li di yo.
1: Pou ki sa n'abdormi kon sa? Leve non. La priye pou n pa tombe an ba tentasyon.
0: Jezi ta pale toujou le yon bon moun vin rive. Jida, yon nan 12 disip yo, tap mache devan, li proche ba kote Jezi pou do li. Men, Jezi di li.
1: Jida, se avek yon bo wap trahi moun bon di voye nan la chè a.
0: Moun kite avek Jezi yo, le yon wè sak tap alive, yo mande li. Men, eske nou met voye kout mepe? Yon la dan yo, getan pote de mersi gran pwet la an kou, li kite zorey doak li. Men, Jezi di yo.
1: Non, ase.
0: Li mayen zorey nom lan, li geri li. Apre sa, Jezi pale ak chef wet yo. Chef la gad temp lan ansam ak chef fami yo ki te vin pon li. Li di yo.
1: Non vin de ye mat nepe epi baton. Fekou sim te yon ansasen. Tou le jou, mwen te la avek nou nan temp lan. Nou pa tchache arete man. Men koun ye a sejou pan. Se jou pouvoi ki travay nan fè noa.
0: Yo arete Jezi. Yo mene l'ale. Yo kondil kay gran pwèt la. Pi etap suiv yo, yon ti jan louen louen. Yo te lime yon di fè nan mitan la koua. Pi e al chita nan mitan moun ki te bot di fè ya. Yon servant wè pi e chita bot di fè ya. Di fikse jel sou li. Li di.
2: Nom sa te avek li tou.
0: Men, pi e demantil. Li di.
3: Madame, mwen pa konnen li.
0: Yon kade apwe, yon lot wel, epi l di.
4: Ou menm tou, ou fe pati moun sa yo.
0: Ye di.
3: Non mon chè, mwen pa fe pati moun sa yo.
0: Apwe yon ti mouman, yon lot di lanko.
4: Men oui, nom sa te avel, se moun nan li li.
0: Ye repon li.
3: Mon chè, mwen pa konnen so ap di la.
0: Menm le, antan li ta pale toujou, yon kok pou chante. Jezi vire, li gade piye. Epi, piye vin chanje parol se nye a te dir.
1: Jodi ya, kok pap get an chante, wap di ou pa konne mwen panan 3 fwa.
0: Piye soti, epi li tombe kriye jou ki li pat kapab anko. Mesye ki tap ve Jezi yo tap pase l nan rizib, yo tap bal kou, yo te bouche jel, yo tap mande li.
5: Ki moun ki ba ou kou sa a? Devine.
0: Et puis, yo ta di nan pi lòt jouman anko. Lèl fin fè jou, tout chef fami yo, chef wèt yo ansanm ak direkte la loi yo reyini. Yo fè mene Jezi devan gran konsey juif yo. Demande li.
6: Man ye di nou, eske se ou ki kris la?
0: Jezi repon yo.
1: Si m repon nou, nou pap vle kwè mwen. Si m pose nou yon kesyon, nou pap vle repon mwen. Men depi jodi ya, moun bondye voye nan la chè a pral chita sou bo doat bondye ki gen pouvwa.
0: Yo tout di li,
6: ou se pitit bondye a?
0: Pa vwe. Li repon yo.
1: A pa nou di li, oui, se sa mwen ye menm.
0: Le sa a yo di.
6: Sa nou bezwen temwen anko fè, nou menm nou fèk tan de parol ki soti nan chli.
0: Luc chapitre 23. Tout bon moun yo levé, yo mené Jezi devant Pilate. Rive la, yo pran depose plainte sou dòl. Yo di kon sa.
6: Nou jwenn nòm sa ap monte pèt pèp la. La di yo pou